0: Diyos ay mo, nga sa FMO'y nungo'y lay, dali pa niya lay.
1: Lain daripada yang lain. Main apa?